gideni caklama nesen. Kandem alisan ubalisan. Huda min yara barisan. Kilali caunam, kilali caunam, kilali. Mankiti heyraunam, kilali.

gideni çaklama nesen. Kande malisan uvalisan. Kuda min yara barisan. Kilali caunam, kilali caunam, kilali. Man gidi heyraunam, kilali. Kilali caunam, kilali.